0: Waikahua, Waikamohio, ka aha a muri ake nei. Nō reira, he pai te hui ki te kōrero tahi, whakarongo ki ngā kōrero, ngā kaimahi, me ngā whānau i roto i kaitaia, ki te kore, you know, haere tonu te mira ka aha rātou, tērā pia ka haere ki Akarana, ki Ahi Tereiria, ka hore rātou e hehe ana ka pēra, ko te tūmanako ka noho tonu ki roto i te heku. Nō reira e haere tonu ana ngā kōrero, ai ni ka hoki mai te kōrero mehe mea ka kua whai i tētahi atu hei hoko i te mira, ka hore rānei.
1: Oh, kia ora. Kia ora, Willow, mō ena kōrero, ngā mea e whakarongo mai ana, ngā mea kaore heri ki te hui ka mutu, ko puta ngā kōrero i a koe, ka hore noa ka tutuki e we heri pēhā ana, ne? Ai, ka pai.
0: Ai.
1: Ai. Tēnā no koe, me wene wāhi kōrero a tāua, mō hionau a tēnei ano o ko puta ano ngā kōrero a tāhiahi mea pōpō e pēhā ana te āhua mō ngā tahua. E whātorongia mai ana a aini ake. Kia ora mai ano, ne?
0: Kia ora, ngā mihi.
1: Ai, ko Willow Jean Prime tērā, me ngā kōrero e puta here ana, kia tātou ana e nohono mai nei te hau kāinga. Hoi no whakarongongia, ia hanga kaupapa e pai ana kia koe me tau nei whānau, a kamutu kia mōhio e koutou e here pihāna i tēnei au.

Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.